Wow, sis babes, hayi uyatsho sis umculo wakho mnandi. Andiyazi ezingoma odlalayo vele ngathi hayi zinochatha xa zidlalwa nguwe eradio, kodwa siyazazi siyazikhalisela. Hayi xa zikhaliswa nguwe kuwayaleza, hayi zinochatha. Kusinethemba ngudle lo emthatha embholombo kwashweme phambi kwenkosi uBhungaluwile dango sisi.

0: ngibengisaphila namhlanje ngizokuba nje ubungqina oba umzukulwana wam simfaka ngoko ebukhosini.
1: Ah,